No te voy a pipina buena ño seche tamba en su pachamo y casna buena fin se entena ño ya su pachamo y hola casna para que ño pues pachamo y huecha yue chun de nao hena en cuete ño ya su pachamo y sus ni pa aksha chamo y handa ya pipina buena ño ay su yo chamo y hola puita si ta ya Touch quepa, wala tengana unaspa, yuka, etchquepa, jamming wala muspagin, and you just was jamming wala kaviana unsuch jam. Queche, japia, yatu wala, tashupa jamming smarten, devanka, japia, yatu de bajamming wala, ach and the yutash now switch, jasupa jamming a luchko, which was kahun with a yu jam, jamatao. Weba smawa ashnawu ya mau ashishnawu ya jasuba jamoyi aisuba kahiwa na wena nyu handa jamu sena uspane kwazi jasuba jamoyi yu echun de na wena ente chacha minu kweka wesh me mas senachi atiu nauta jamoyi wala puita ashnawu na nyu jasuba jamoyi achente jamoyi kahiwa na usuchi ja sech wite sa tau kemba semba wite ksemba tech Pinas pa jamoy wala upta na nyo jas pa jamoy ay suba anda ra ja suba kahiu na usuj Se metau ja suba wala tash na wach kwesh ta chkwe pa jamoy na Na yu wala suba jamoy handa ja uns pagi na nyo jas pa ma pen hawai tamay nyo jamoy Na sabau pta na uni watch chagwe jumwe cha cha supa jamu yi na ta chpa sikna wa ya dio ya spa sma tengna wa ta inshe wala kabiya na suina nyu ai supa jamu yi kwa shak pa puita na wa